me wa mra ne dumbia me confirm ma bon sabane sia brota sa me wa sita dumbia me fama bido na ama me ne baba nyankopwa

se ehum na etu na asochi nsusu egba die tie bia no ewrade ebebe mu ono na ma epo etu mrika na asase eyedin na emepo eka nanu etum na enuya nso fo wanwano ade to wano ade wansa to wano ebese ewurade ekasa ano pe nyame ebejiye ofo dia oti bia no nyame betumi aje o ma no ayeyi sa betumi afewurade sa wadie nyina na do ho ato no soa ewurade beba bra boni sa betumi awisa wisa wano be a wo name na nka hoda ayo nya na me ba se ye den ya ra nya me bebe

tamne me masam award bon samode tramo erade krono ade ese womo ye bon pa ye se erade ma won sa so ewo won so erade na show ho ani munyam ye nkase we gurade na wa ye erade peja won sa erade ma won sa so na di nkonem awo Yesu Kristo

0: Wo right ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. Enhyehye kakra wo ho.
1: Se e ba no electrical appliances a. Baby ba ko pe. E na wo binya de papa.